okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

bajiita Pearl of Africa Radio. Bogena maso lokubanga otunulira ba contract ya soka yali eraga nti olugudo luno lugenda kumalago obuwumbi ebikumi bitaano mwana mu musanvu mobukadde bitaano ana musatu. Naye mu kiseera kino bwe tuba ng'ate tuyingidde akase kalamba mobuwumbi bitaano akase kalamba mobuwumbi bisatu mu asatu ekyamazima kiba kigenze wala bwe kitu bwe kiri. Ate ku ekyo twetaagayo ensimbi endala obuwumbi lusanvu. Naga nti kati bwe tutunulira mu bino nga we biyimiridde bannange ensimbi zikutte wansi ne waggulu

0: More. MTN Momo, Erungamizwa Bank of Uganda.
1: Iriza makago, kuluba fumbo bulunje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubuchute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
2: Kukazi ngo ya karo kupanja paru, tomo manya biru vya bula mbele, mwewala, ufunoru utawu,
3: tumanya biru ya kusuitiza,
2: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebo atunula uve.
1: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
4: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
1: Tukumbala, sakuno kukuwe kumandese, uwe niko zotia, chani ba digita.
2: Umayi Allah, ana wa taala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana kuhusa dewa bao mukamawi. Mungu wa hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuzalamu wa bana basatu, mchate gira. Uwefumili ya bana wa mwakemo.
5: Chengira.
1: Bururu nukuru sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago wa islamu mru. Muteceka, muteceka, amu kumiasa tu goka, pukul itu rosensiona, buli kumaca, netu kususuri ramu uli de, ingga bagaimana? Kosemu singa wablaya,
6: buli alim mendo istinga manyoru ganda uli diza.
7: All civilians must leave the following countries. Ayara gisi,
6: webagambi,
7: United Arab Emirates.
6: Muveu,
7: basi vili anisi mwena mwena tuvala bude, temutuwe kwa sakata, Bahraini,
6: Saudi,
7: Kuwait, Jordan, abagezi muveu.
6: Kakati uliriza malaika yokufa, ojimanyi.
1: Muku kule kensonga sema songa, wakati mduaniro.
7: Omusajja we gwange eri Amerika agambe chijari kachije, tugenda kukuba. Egwanga, eri Iran, na abafo ebali badja kunye nyomu 20 bambi mukuba.
1: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha ukuvuka saa 12 kitondo. Ukusaa mwezo kumacha. Mukanyomero, yongera kumanya.
0: Rachi osasula kisukiride. Atengo osobola obutasasula kintu kyonna. Ngokozesa Momo app empya. Sindika sente eri omuntu yenna kubwerere buli weekend. Sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere. Kituufu ddala. Saving kisukiride. Mu bwangu obusukiride ate mumanya gasukiride. Mu mikono jo downloadinga obogulewo Momo app empya lero. Tandiko okunyumirwa Zero Free Life. Ago gemanyi ga Momo.
8: Obulwadde wa Ebola buzibu nnyo, butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina, okuyita mu malusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali wa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 100 0 6. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
0: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo, kumanda mobile ne data okumala ennaku 3. Nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile, koleza. MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
1: Okutandikira ku mbiri
9: z'ekimbiri.
10: Akadimika leo yowe kagwera
11: yo. Pal FM.
12: Ekula lyo muntu wa
11: bulijjo. Ekula lyo muntu wa bulijjo.
12: Owaye. Nayo ba mugambe. Naye kaneve mu mugambe. Ngamba gufu. Tukule nsobyo kutusa akadimiko. Nokajja ku 17.9 Pal FM.
1: Ubu Obusiramu deni yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu programu Buuza Imam.
12: Buuza Imam
1: ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakiso okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754-34-54-54-4 noti 789-745-54-54. Obusiramu deni yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu programu Buuza Imam.
12: Buuza Imam
1: ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakiso okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754-34-54-54 noti 789-745-54-54.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Enwe palo FM chukumu musamu katonyeze mwenda kula liyo mwantu wa abulicho. Tuwaweza tusinzire ni waku Odi Kampala, tuli opposite Odi Kampala Primary School, atenga erude eno, tuinayu House of Zaka. Mwebale kutu uliriza, mwebale kutu gobelera. Program Buuza Imam. Abdul Hamid Kizito Musenza ndage manyaga ange ndi ne Imam Ahmad Sulaiman Cheyune we tutambula naye. Bandage mwe bali kuweleza bibuzo atena mwe abagamba nti ekibuzo kyange saki bulidde oluusi kiba kyasomeddwa naye oluusi nga toliwo naye barakallahu fik ubi okiddamu tokowa toyomba gukinsindikire rojo kulanga tukizeemu insha Allah. Bakade bafa balungi abateeka musere programu eno Buuza Imam ya SH Family Hardware basangiwa wakiso bobo vene kayunga gotule liyo wakiso jakulaba ekizimbe ekisinga okubanga kiwanvu nyo kiriko SH Family Hardware wakiso chama nekuwe ligenda kwa headquarters za district opposite Masjid Nur. Ebizimbisibwa bei rahisi ate nga birungi nnyo awo ebisangibwa. Ebya plumbing biri mu bungi ate bw'otwala sementi mungi bamukutwalira ku site. Osobali tanki mitayimba sengenga amabaati chain links emfaiso bakisaze nnyo ebbeeyi n'olwekyo abasuubuzi aba hotels nabo abamasomero omukisa gugwo weeguli. Langi ya buli kika weeri amabaati aga buli kika menye kindekeki kubei laisi. Ekirungi hajaru na serunjoji bakukiriza okubeera nga okulawo na account otekeko sente mpola mpola paka luno tukiriza ekirooto kyo. Kankwe namba esimu obakubireko omanye ebisingawo eri 0754-34-54-54 oba 0700-34-34-54 SH Family Hardware wakiso. Ngabulijo tutandika ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyingi tomoni tugenda tujaye mukwemu asabe Imam abaramseko tugere maso nakanyumirako nam Imam.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin afdal salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Mutinda majuvuga Allah tabaraka wa ta'ala. Ya chatu wa dubu wanga. Asimusa Allah tabaraka wa ta'ala. Tuwa bunu njabuli mkawunga sikuwa liru. Atukindi za kabi, akabuli ino. Atuwa bunu njabuli naba uruvanyola kawunga sikuwa liru. Era atukindi zenu wabubi. Obunaba u. Akawunga sikuwa liru. Wakati abamanya basooka abalongoofu baali batugaziyiza muzimu kusunna za mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzimu kusunna ziyatukubiriza yatugamba nti adhaif amiru rakib, omunafu yajja okubeera nga amiiri ku batambuze. Nina ensonga nyolo gatta wano kubaana emu ku njega ez'amaanyi ezakubye eggwanga erya Uganda mu nnaku ezemabega obwana ne ufa wana bw'essomero. Naye obusunna ezimu ze tusuubira nga ate zalina ebigambo biwanvu. Isookera ddala yatukubizanga nnyo okutambula bwe tuba tuli ffenna wamu tuyewamu nibaziba mmotoka kasita tuba ne mmotoka bbiri ssatu naye nga tugamba nti tulina kutambulira wamu, tulina okuba nga tweraba, tulina okuba nga tweraba. Kasita tugamba nti tunatambula ffenna wadde tulina mmotoka mukaaga, tulina okuba nga tweraba. Ekyokubiri erimu enfuufuufu oba enkadde yeba liidi era yegaba peesi. Kabifunulira abaana aba ajali yali etuuse mbabuuza nti bannaabwe abali mu mmotoka endala be baali balina okusooka okukola n'obuyambi baaluwa nti oba bali bagenze dda oba bali tebalinasimbula oba simanyi answer yaabwe. Naye nga bw'ogina otunuulira ebigambo bya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunna omunafunafu yabaaga ba peesi kati lwate baagaa nti mmoka yali yafuddeko dda geni yali tukulembera nga tugirengera ffe abalina ennamu kyavaga nti adhaifu amiru rakib, omunafu yajja okutwala nga obukulembeze bwabali mu kwebagala amakulu bali mu safaali. Singa wabawo obuzibu nga tuyisobola okweyamba, singa wabawo obuzibu abasooka okuyamba be bali ku ttiimu oluvannyuma ab'ekyalo ne baddako baabayise. Ezimu ku sunna ze twayisaako amaaso basebo abali ku Radio Pearl bwe mukkaanyanga nti tugenda lya ntonde tulina emmotoka nnya naye tutambula lumu ffenna mulina okuba nga mweraba. So si nti kati olwo yadduse dda ali mu kilomita kati atumula ddali waakiri tukeerewe naye tugyeyo sunna eyo erimu ebigendererwa bingi, erimu ebigendererwa nfoofoolo. Mu njega eyali mu hijja 2015 egambibwa okuba nti yenjega ekyasinze okweyo omutawaana okufiramu abantu abangi mu byafaayo bya hijja. Mwe omusajja omusawo yatuyigiza ekigambo nti omuntu omulamu abantu nga ddi balamu ne bafuna ezi akisidenti ez'amaanyi ne basirika, posibilities z'okuba nti mukyalimu abalamu nga tebasirise ziba nnyingi. Singa badduukirirwa
2: amangu
5: kubanga omuntu atali mulwadde wa sukaali wapuresha wa kiki yabadde ku ndiri naye nga badde mulamu 100% bafuna ekintu bwe omuntu n'asirikirawo wakyaliyo emikisa gy'okuba nti oluusi aba akyali mulamu. Babadduukiriddwa mangu n'afuna n'ebikwatagana ne first aid n'ebiramu ambyulensi ebyo. Kale ensonga niye nabbi sallallahu alaihi wasallama ziyali atunuulira kyola adabu safar, empisa z'okutambula safaari nagwo musomo, empisa z'okutambula safaari. Okumanya obusiraamu bwagaziwa ebyo nabyo topiki nnamba erya busabu topiki ne bali okutemeratemera okuva mu Quran ne hadith ezoba ekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sunna zinjagadde leero nti adhaifu amiru rakib, ekimotoka ekiriko ekinafunafu ekifaafa kyekituwa peesi kyekitubeera mu maaso. Singa wabawo obuzibu ffe tusooka okuyamba, sigambye nti tuli kufa oba kiki oba ajiro gikyusa naye obuyambi busooke buve kufa bali ne bano kubanga bako ne sipiidi olisubwako n'okumanya nti kati musenze alanda yono wakati obakuntu mumanya ye kati abalisa obuyambi tebamanyi nanyona ali enjegeri ya mani ninga tusasira abe nyumba ezo zonna aba funa obuzibu n'abasimatuka n'ebisago tubasabira n'abasuuse
3: tuyanza nyo tuyanze gea utuliza balonji imamu ekigambo kyayogedde omuntu ayinza kulowooza mu kuyamba bantu bano kubatwala mu ddwaliro kyokka nye waliwo bingi kubanga waddeyogera nezijjukira hakisena buli omumaisuru glasman naye yalina muganda we ne bafuna accident niye n'abeera nga tiyafuna nnyo buzibu naye yalina ssente kasooba kuzuula nti olina ssente awoyo olya bwajjawati okujja okutaasa ate gwalina kumaliriza batwale ssente so kati osobola okuyamba nekwekyo omuntu okubayamba
5: okuyamba kungi
3: okuyamba
5: kuliko ebintu bingi mulimu okubayamba nemubajjako ebyobugagga byabwe nemubabaterekera nabakigwanyizi balime bitwala mulimu okubayamba ebatuza balakana ne talakayini nembatuza nembatuza lailala nebiringa ebyo kituufu kubanga balala bajja okuleeta obuyambi basika okunonya byabugagga
3: era nziri yangamba nti bwoba ofunye accident ngaobera ti weulira bulungi wefuula afudde buli kyebafuna bakitwala naye nomala otunula kwotunaolina kyoyagala okulea bakutta
5: twagala ssente ate gwe jatulaba lwaki wefuula afudde bazitwale tunakolaendala
3: obulamu busigale
5: tunakola endala
3: ye uganda mwetuli
5: so
3: kale abaanadamu tuyanza nyo tuyanzeega imamu kati imamu kantandike nembeera kati eri mu nsi buli omu akyebuuza agamba nti kati nga ifu saada omuntu gwe bategeerera nti abadde munene okumulwisawo okumuziika naku kati olizo asookera nti tuziika nkya nezigenda mu bbiri kakati zira ssatu kisinziira kakati obunene bw'omuntu ekintu ekyo mwenga bamasheekhe mbwa imaamu mukoze mutya okulaba nti abantu mubategeeza ki ekirina okukolebwa era ddi omuntu weyandibadde asuzibwa oba n'alindizibwa okumuziika
5: mu tayimu yokola ibaada nga tayimu yakusa ibaada mu nkola basawumu obaswala kubanga n'okuziika ibaada kulinga eswala kulinga okusiiba temuba munene mutono bya ibaada tetunayo banene nabatono tiswala nti ate ono munene era wezibalakanya ziba nnya bweba walwatu bayalwatu timuli munene namutono kati ekyo tetukirina mukuziika tetunayo munene namutono wabula waliyo obuwaayiro mu shariya obukkiriza okkeera ey'omugenzi tebamukeerera lwa bunene abamukeerera lwa bukwakkuliza obusinga babulabise ekyokulabirako ngaokuba nti waliwo yaliwo empawa okufa kw'omugenzi kyayinza okuba wabutwa ng'ekiyinza okuleetera bannannyini mugenzi emitima gyabwe okutebengera results zokkebera mu laboratory bakakase fit family etebengere ekyo kisobola okkeerera oba okkeerera oba embeera z'ensi ntalo oba bali mu winta tona bayita winta obudde bwinnyo bweru waliwo ensonga ezisobola okujja nga tuli nkuba etonnya muganda mu luganda bagambo eringa gye bakuba mu ggulu bakuba ekyo sifu si kituufu bagereesa tinkuba nyingi nnyo kati ebyo birinomo bisobola okuleetera okkeereya omuntu naye ffe ensonga ezaffe ezisinga okkeereyesa zakiyita mu lujja oyo alina abantu bangi nnyo ku myaka gyafiriddeko tunasooka obbali ne bakuŋŋaane bakole ki
3: ate nti bebajja tebasaagira ndibabasaagira
5: okkeereya kulina kuba kweza ensonga ez'obusiraamu ze bwatunulira nga za muzinzi so si ffe ze tweteerawo then ekisokusatu okwanguya okuziika kyekyomugaso eri omuntu waffe kyekiwummuza omugenzi naffe abalamu netuwummula buli otukeerewa tukalubiriza omugenzi naffe ekisooka obaozanyira ku kitiibwa ky'omugenzi obaozanyira ku kitiibwa kye buli omukeereya Echoku wili nukili nuna kuwaza wanatibafu na mirembe atemu nebaka tusura kubaka angu mtu wali hawa kutuwa na muziki
3: haa tusura
5: ilo ufunabufunyi wa samutwe atila wa gugumuka
3: kakibale kulia tusura na kulia
5: ii katia echoku silamu chichichichichi bo embezo nina mkuzika echoku silamu zeze chisa ilio mfuna balamu betu zivako tuwa tugenda kubika rubiriza ilio mfu nabalamu ekisa kiri kugobera busilamu ate ffe twagala kukola kisa nitusula ebyobusilamu nga tulaba ebyobusilamu bya ttima eri omugenzi naffe so nga yekisa
3: batamwagaliza bebungereza tebaziise
5: tewali buyitaavu tulinda bakyabona kusala tabaraka wa taala atwanguiza okutegera sunna ezo israu biljanaza ye nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallama buli kyonna buli program ekolebwa ku mugenzi ebeeya spiti kunaaza kuzinga kusalira kukkirira magombo byonna bibiri bwa bwangu yalaga nti asraa biljanaza mwanguirize nnyo jeneza yali azinzeeko emikolo gyonna gibeere gya bwangu si kuzika kuka kuli n'emikolo gyonna egigenderako so tukubirizibwa bannange okuddayo ku nnono y'obusiraamu
3: kati ekirala ekibuuzo ekibuuzibwa abantu kyebabuuziza nenga nti nja kikubuuza kakati singa omuntu ono bamala okumunaaza ne bamala n'okumusaalira naye n'asulayo kumpi ennaku endala bbiri ssatu era okunaaza kuli okwasooka kuba kwe kumala oba bamuggyamu essanda ne baddamu ne bamunaaza
5: okumala okunaaza maiti nekeerebwa oba neetambuzibwa kirimu emirundi ebiri esobola okuddibwamu oba obutaddibwamu naye okuddibwamu kwayo n'obutaddibwamu kisinziira abannaddiini ababagyeriraanye kyebaba balabye ku mugenzi asobola okuba nga tanaakubako na buzibu bwonna n'agendera wayinza okuba nga yatabuse totutya kuddamu ekyo kyekiri kyekugaye nti lwokeere ya mayiti okalubiriza omugenzi naffe abalamu gyokumugikeera gyokumugitambuza gumanyi kyebaita okuddamu okunaaza kati weyayiseeko nenaku bbiri waliwo yaŋŋamba ti tumuteekamu eddagala erimukuuma ng'ali oke lyeddungi ennyo ku baana abalamu abagenda omunaaza era nayo lya bulabe eri baana abagenda omunaaza konna akawaayiro okuyinza okuteekawo nga gyodduukira yo kikyali eri ebiraba dda kubanga buli kawaayiro kooteekawo kabaako gye kakaluubiriza katobooga nti bamutaddemu eddagala temumusemberera kyo kirungi ennyo ekyo
3: kati ate afuuka owoobulaba ate eriemu abalamu
5: bwetamuteekamu ddagala waabulaba eri abalamu bwewali bumuteekamu era kyekimu tuddeyo ku nnono ey'obusiraamu kwanguya munaffe alimu eggenda nga tumwekokkola tumutamiddwa kubanga lwamala okunaaba n'omutambuza oba n'omulwisa emikisa gy'okumuddamu mingi naye ate egyo buli mumuddamu mumuletera obuzibu ye kennyini nammwe obuzibu buluwa mumutamwa
3: kubanga nnaku gwe muntu ng'ofudde ne lwa lunaku lumu bbiri ne lukuyitamu oba okyuse kinene nnyo nnyo
5: buli ssaawa eyitawo okyuka buli ssaawa ekuggweramu okyuka buli ssaawa kati zigenzemu 24
3: nolwekyo abantu baffe waliwo ebintu bingi nnyo birina okusomesa abantu basheekhe baffe ate mune wabaawo ebirala kumpi nga nemuyomba fu kyokusomesa abantu kati ngaebyo bategeere nze waliwo ebintu ebinuma sheekh imam nga waliwo ebintu kati ngaebyo ngaabantu bakifute aada eyokulwisaawo abantu kati omuntu
5: okuyomba kuli mubasomesa bwekampala naye ffe eri mu byalo teri kuyombalaga kulinye kampala
3: eranokulwisa nti okuziikira kuli mu kampala
5: erabakama bafe bamufuti batandika okuyimukiramu batereeza ennyumba naye ennyumba erimu obuvuyo bungi ennyumba mbaofu nnyo okusikanga n'ebitoji kungi
13: kungi bintu ngebyo bino bantu babireka ni batandika kuwaba kubatiri abagamba
5: no.
13: Ate n'abakulu abandi ogedde konti kintu banange kibi kibi teri ayogera kubanga rusi batiro okusuza abo okulemeza abo batiro okubeeraka akantu nti mono oyogera ati nawo rusuira sabuni
5: akantu kavaa ku mayiti faki kaka sabuni kavaa sabuni avaa ku mayiti nganya kuwa sabuni gani mayiti
13: Sende ziri ya uzita mbele.
5: Nga sana cha antikati.
13: Tume niti uluwawe na uwa antikati. Waluwa wabijani waga antitrino wango kumusa vile duwa kumachana uwe mguru. Kula nao neri o kenyo. Wadu kuhuli kuchi ya rafi. Wadipi okati waka vila uwe zao. Nenda sebu.
5: Yasini uwe kari kakala. Kari.
13: Kari. Tuyanza yake. Kastai cho kati wafe. Cho mchitegede. Kakati. Unagamba nti. Asose kutora salamu. Imamu ze. Misaji. Okuvwe mitoma. Misaji okuvwe mitoma. Agamba nti. Mbuza. Mwaji. Aba yudaya. Bawalana nyo. Aba shira. Nze. Ndi mulokole. Na ye. Atisinzi deli. Atina agamba doza. Inamu. Nukolo na ina amakabili ya katuna uboda ni tuwakunda munonga chechu
5: tuwakala nyo tuwakunda munonga tuwakala nyo ishibuzo chechu wadili wachi abashia abayahud
13: abayudaya bawana na nya abashia
5: simi asayacho simani ansa yacho aliyahudu iwaga nti bakiriza mnabi Musa alayhi salamu nenga babura ilari abosu wanji muna dawa fa Uganda mwere insi zimunga atibi banji iwaga nti basuma dini ya mnabi Musa alayhi salamu ilari watu sijua likodi wa mulio kivi wa yudaya aliyahudu Allah wakila kwenye mkuruan wakalu kunu hudan au nasara tahtadu muna kwa mwida wa nasara wabudungam wala ntariba anka liyahudu wala nasara hata tatabu amilatahum tibaginda kukua gala paka abayida ya nala nasara tibaginda kusima paka ngogubede edini yawe wakila kwenye mkuruan karim kata liyahudu biwaga antwasuma dini ya nabi Musa alayhi salam ila babari ahlul kitab Nanyi ni chitabu. Iwe mkwa nanyi ni chitabu. Kwanga nabi wa Allah ya mwa chitabu. Tawuliti. Nabi wa Allah ya Musa alayhi salamu. Niwachi wakanya. Niwachi fako. Ni yate. Aba yuda ya watufu wa nabi Musa alayhi salamu. Nabuji ibali baliyo.
13: Abatufu.
5: Iye. Nisi bibano. Nibali baliyo wa yomu gubili la abatufu. Niye kati ateba no. Harrafu. Viduwa bichosa. Niwa dija ya bulimba ni babu ambika mazima
13: okay
5: yalipesuna alhaqa bilbatil amazima baga ambazamu bulimba nibishanka lana niyesha abu zesmen anse hacho
13: vaino butakanya bunene nyo tutumanya ne kati uru kati bana abali abali muizi abayizi
5: ni timu abayuda batibagala bashia ndi simenje jivane jishia kichija chitiyecho wani mgani
13: bagala namu kuru nubu watu gambi
5: kuzo kuyo misachi
13: misachi
5: simanyi doza kwa kati ono ya washija ni wakubula kati abashia buwa gandu wa kizia hiba ahlul bayit buwa fia kunyumba ya nabi
13: sallallahu
5: first family jiwa susu uta jiwa susu waza first family nabi sallallahu sallama ni familia ya basika ito wabuli da babu baka liba umaru wa yendo wa baba lakari kwa na yugu umaru
13: nani kandu jiwa singa batagara baka
5: umaru kama wangu wachichi neri ya lokewe erinya ndida wakula vyao wani walisanga na mtu mulala wafu wa ulijia ni mwafirika tuwagala kuchu ulijia chigambo tuwagala kuchu masjidi ya nabi madina sallallahu alaihi wasallam amanye bagatuma miryango jyamanya bwashyira mu myaga bashaba basinga kare kuri ko babo umaru atari yasanga bwari se muhijja baganti imiryango jonne giri kuhara mu giyite mu nita muita muryango wa umaru tukabatanda nti agati yori maganti Allah yasasira yakola umaru shaitani yafiru minhu hayyan wa mayitan الشيطان يفر منه حيا وميتا كوانا جوكا انت عمر الشيطان بيامل بانك الدوكا كاشنا قانت الله ساسي رحم الله عمر ركز عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشيطان يلينجي مدوكا مبولامو نجيبوني هنو يفا نريشا مدوكا تيسن بيوالي لنياتي امو باتو مكوا من يميقا يكا جامبو كاكو مو جامبو بيبياه ya magezi na ye ikibazo cyo sina cyo akwaza sina akakwate keje manyina konti abantu bawo bane bakwata galile babira barabe na barabe na
13: kati baba Isirayeli bo bagubirira kati bana bari yoyi bari benyiri baba no Isirayeli baba ndo balala
5: bwa Yudaya kaka turari bwa Yudaya baba no Isirayeli
13: aha kati onoka tugende kuchirala icho mukuru mukuru message emitoma kati icho kitu yinze ngono kitu yamba ko kati unagamba nti wasuzuti ya mukuru yadde wagano kunzira ekibuzo kati kinondo kibyambo kimukinzirire kali to yomba mukwalo twizana kubanga twachi tambu basi ngati ochirese wa tulabanga nandi kisomye tubati twachi damu kali kino kangi some agali shaitani buyagumwa mujana negamba abana baadamu alayhi salam ndiye genda kubabuza kukubo etufu yakimanya ati anti adamu agenda kuba nezadde atenga mbisere byalita naba kuzala achitege de kibuzo ki
5: Asman.
13: Okay. No gauza mwe minundi ebili no teka kumu njinda tene ne mukamwa
5: Ishiwa chita al-mabba wal-istinshaq Utuwa tulimusee yuwa itawo al-mabmab okubaganya al-mabmab kakubaganya mazi mukamwa Nga ngomu nyungu zamu wal-istinshaq okufesa Mnjindo woga sikabu ogaza Yuhu departmenti baitibwa al-mabmab wal-istinshaq ilimwe minundi ya bini okrizibwa kusoka kumabmaba waka minundi ya satu mtika mazi mkama noga kubaganyi na waga furumia minundi ya satu nogena kwenyindo na munu wa face minundi ya satu ogwo kubili amazi kutu ademu chivatu ojako kwa gamu ni agenda mkama na mnyungu za noza ama ni agenda mnyindo era nacyo kisoboka ngo mundi gumwe kuba bibiri
13: kumunyuza mukamwa ne
5: mwinyiza fesa mnyindo yombi bikirizibwa kati wali buzibwa okizibwa kubyabula obigata
13: okay
5: ye si kwata ku midumu wanu wali akwata ko tuzizi na kwata ku midumu wanu na agira bwati amazi bagasika niga ingire ne mukiwanga mu kusoka nga tonna simanyi ya kiruma kwenza na kubwa mtu kutisenge nebo gendo shimanyi ya chironji ila chira jaha yendo mbiso ya senyiga ate chukua mirembe minji nyesi changu ate mkusiba tokiri ziwa wana biso Allah saganti wabaligu fi istinshaqi illa antakuna swa ima bobo fesa mnindo itiriza nyo suse komu maguru gasikiga ingire wabaligu fil istinshaq suse komo ngo sikama zimunyindo ila antakuna saima kujya kunga wasibye andi genzo kusibulula enzo gamira
13: wallahu aalam okay Mtasana iba mwa waluwe mbele ulusi na dala kubantu kutugena ntufuna uzu nola babasteka njini mwudi mbalu kusikabati ya mazago na alioka anjisa unono kugaba nola wangu na anjisa nori anjisa kame noka ya rabbi nicheta kisira kujisa kudeta mbundi yao kujisa uwe njini uwe njini
5: kakati anaye butuwa tufuna uzu ngebi febio lukale Ati tunakuwaza bano. Tunakuwaza wama nyo eno mwuradi funida weka mchifongo liweka. Chitufu cho yuge dola wana kuwaza bano. Nye. Ndila wana mwese nyiga funa kafribali.
13: Na unabanga wana dazi na taku ino ndo anjezi zami nubi na mchafu
5: nga. Tupo mwano funa uzo nilu longo sechifo.
13: Bale kabo lesi.
5: Unoku longo sechifo. Irabo ginda iya nae baba. Mwese jabu wama guru meri ularamu. Ba malo kwe sa sinki wabu utishu na dao na jisimula yu na dao ulonji asante watu mbukuru meri wakwa kwe wanisa wabu wa ita food court food court ziwa wakule restaurant inga nene nga nyingi nga wakati ya wadu chitinga sewesha mpira wadidu obutebe katiku restaurant juu ya gara jogulako notula nimi wa mbukuru meri wa malo kuli ilao Balika balongo sezao. Fabadu gavu tukirika. Ugulukuna bandu wamu wakai meze ya mwe dugala. Mwalide baga. Mleseka wipitishu. Tomato sauce. Magumba genkoko. Bobo wama lukulia. Balongo se meza yonani. Daunga wibaji sansi. Walitu la mdasti bina yapisulo. Na hefe. Na dela waka dugala. Atenga balichi wakula chichomu silamu. Kibakula ky'obusiraamu omusiraamu agenda mu kabuyonjo n'agireka nga yesi nga bwagisanze yandi wadde ayomba
13: nagira amazi yonane niyonane ejjula byafunibi
5: natafaayo kuyamba bagenda kudda mukozesa kifo ekyo bosi busiraamu obusiraamu tulina kunakuwaza banno kifo kireke nga kiyonjo n'okisanze si kiyonjo Kiyonje, wachikoze sole kwenye kiyonje. Nga china, uri wajomu la lalaba nga kiyonje, so kukoze sewa. Bwebe siramu, elabwe bugunjufu. Kuango kusuma chilala, nubugunjufu chilala. Chilinge ilimu. Banifonu wanji basume ilimu, niyo kujituse valima. Ni wako ya mayoni. Mutaimu yo jituse, angunuwa nchi ya jisome ya abimanyi. Niye mutai mweyo jitu usanga agoya mayumi. Banunaye. Nga wagiza kaa jitu usi. Alika atago yeza. Alise chaos. Atavude umma. Nini ya jisoma hiyo huli zante. Zajia mwivoyo. Mwesu mkusebo watu mwuri ya.
13: Nani kwa kuhulia references. Kutabu kundi.
5: Kati okobusu machidala. No bitu usana chochidala. Kisinga olewa waka antiyo yewe, hawa kuwe nyo mpila ni wagunoza, hawa resura kukochinga. Hatiri mwala duga antiyo ya ndiko zeshi?
13: Yes, ya ndiwa dekocho mtuofu.
5: Kwa wanga manyichi wadi basi wadi waga wadi. Mbubu walema. Atawa liwa makanika makanika hapa ni ngati wa mtuwe kwa mwuka. Biwa kabaka kukochinga. Audit.
13: Wali mtuofu, wanga wali ndo za tunda jaka ambala mbo chali mtu. Wanunga uyes, ya sinzo kuchingo mpina mbukani Hona lakubidani sali Na hiyo alitamai na jekundi, ya kata hiyo na kusamba Na hiyo ya chasi ya singa Okutendika wana
5: Kwa tita, hiyo yuwa chineo unyiza Nga tinga bagamba hati hapa za nini
13: Nga bagamba
5: Nti
13: Nti kusompila kusivoti kukiru kwa tina kutendika Nga ya singa kutendika Nga titi ya kusamba Yera ya manji kwa nyonyo wano wa Uganda tibu.
5: Ni hati fimu hili mchizivu. Hili mchizivu. Sumesaba ntu hili mungatego tujimaji.
13: Yera manduwa uliranga ni ya salu na mwule moku marako ni inga vina na alifari inga kwa kitabu. Kukata heba kuraminga vipuramingi. Na kungamba peji, ntibi kula peji bweti bisatu mungu ndo kati.
5: Weshi jamu peji, shuamu kuramu waka. Weshi jamu peji ni aya za Qur'an ewa mkura mwaka
13: wakenda na kulifali ngeno kaa
5: tini ya tinga kwa mwaka tatila kwa mulonji kasi Sheikh wa Fawzani ya gamba we rumu Allah subhanahu wa ta'ala aya tirimu araf ya mbuza ya kumeka na waga gero sumi araf wa jimari kuja jira ya ati araf mnini tia hudu huu wangu sumi araf mfuna mfe ya kusumi araf yonna kanda waga ntifuwa buna yukula aya suatu araf aya vividi suatu murani aya wait walo evi jana tuwa bitagese mdarasa kango omugazi muyirimu walo wabawa yukula what ni wabawa Allah kula kompyuta eno niyo hugula yabirite mifanaga necho ninge ya data kikati ya bitegesi kati ya kuhuli ya mwuruga haa
13: rusa ya zaru kugambeta liyo
5: ii
13: nugante uli joshua
5: kati yesu wa kugante yusura tu Furukhan ni aya ni dakubanga nade siyati nudewo ni kompyuta yange wade bakuwa ni chisembela juka Allah kula kompyuta bote kamu ilinya na manya galila nyechi waka kusembele zao sibe chiba ye binadamu singwa bila kukwandira bazadde nibi ya bibiranye liranye chikaragana kugondira bazadde nga mwabite kamu nenga wabira bila baso bikusembereza
13: yes
5: computer ili wano la ilaha ila lebu kemisinde
13: leo kulira nyo lusi wa shekhe wa ganti ngundi ngundi na gamba wati zaidi wali zaidi ndu uza bwa
5: aha kompia beka sembe za wali tikati shigambe chiganti okusuma yilim no jisomeza pia njavuru usopo wa jisuma na ujimatiza ni hii ndosa ngevula mwe vitu binji Nisa ngubu mula nga tia ima tija nyo ni nga tatuza bulungi. Allah ya gaba, sala atugulia ya rabbi.
13: Tuyanza nyo, tuyanza gei Imam Ahmad Suleiman Cheyune watusa kwa programu eno buza Imam SH Family Hardware banono basangu wa kisu otuki wa kisu wata kube ligenda kwa edikota za desu kitoka zima sile noru bizimbisi wawe nawe vidi ya plami yuri mbonji semiti no mkwano ubangu otwala mbonji ba mkutu alidako site ya msumali tanke mta imba sengenga mabati atenge chiru njiba kukizo kugula una wa account ya tekeko sete mpula mpula paka lono tukiriza ichiroto chuka kongere simu ya SH Family Hardware wa kisu eliziro msambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba ziro msambu ziro ziro asatu munya asatu munya atano munya atenga Umma Games Uganda mkawefwe kutumbula vitongole vya fu vyo sila msako nengkola gana aba Umma Games Uganda kutusa kemiza nyoja umma nje vitongole vya usilamu omone gala ya masomero kwa usilamu aga primary Mugenda kubera mu emizannyo nga mpira ogw'ebigere emisinde volleyball okubaka n'emizannyo emirala mingi emizannyo gy'ebitongole genda kubera nga gijanga kubera ku Sunday esembayo buli mwezi okutandika n'omwezi ogwa Augustinga asatu abiri mu mukaga ku kisaawe kya IUIU Femero Campus Kabojja gala ya masomero ya kubera nga wo ya kubera wo nga abiri mu tano July ku Twin Brook Schools wali ekasangati kale baitabu nabina bantu musobola okubeera nga mubeera okumanya ebisingawo esimeri 0794-28-95 ate nga tulapa holdings yansa ku muntu yeetaaga okubanga adduka n'okwewala stress z'abapangisa gwenno landlord bano bakusasula sentezo ni babanje mpangisa mumbere singo kubanga nungi besi kwano basangibwa wano machinde ku Golden Plaza okayana paka lasti kuba kusimia Haji Faru ku manye bisingawo elizio msavu savu nya ankaga musatu ana munana atano mwendo ya mkato ofisho elimi ya Rashid Kafuma elizio msavu 0m asatu ankaga mwemu abiri mwendo mwenda Superstar Nursery and Primary School esomero ya Dene Boarding ilipa ku nursery paka kupisa bini uli wayonji wakazimba rometi yeye sani domwana okuwangalira mwedini bakiteeka ko nyesira ensonga lwaki senda namba zombi weziri bashiyoko abakuguwe bali abasomesa batendeke atenga india nyuma byonna byonna byonna babiri tomoni ekirungi ne moon products awo bazirira dada ku Superstar Nursery and Primary School isangi waseta mukono kilomita 16 oba Kampala Jinja iwe oba Kaisa Maso Hotel oba Superstar Nursery and Primary School asremani mtemenaje Fatuma Mtebi patuni ya talisi za bana katika wisawe cha kapeli swimming pool weziri menyechi ndeke chibotuka kusikibe kupikirini tandiki namba kubanga namba sawa batendike uwevali kompyuta mstandiki la kupika npaka kupi 7 wakumanya msinga wa simu eri 0 msambu nya 0 chendamu msambu samuemu msambu munana eri 0 msambu nya 0 chenda mu musambu sabu mwemu nsambu mu munana atenga kezimbira tikaba kato mu Karoo Enterprise Uganda Limited ye ansa umuntu yetago kuzimira bizimbiswe birungi atenga bei ya wasi e kirungi haji muti aba abasi zone azikuri hardware ya knowledge buli chicho nnachalina class byamusanyaze proud towers tanka mitayimbwa mifaliso basanga odi Kampala Rashid Hamis Road nebisaga kuna na Sheikh Masaka Road ni wape ugaza road simu ili zero msambu ziremu kumi na mkaga chinana asatu mutano ba zero msambu ziremu zero tano msambu kumi na tano presi majani siyaji wa mleba msika kumigati halimwe vilisa tomoni genda msuma keti ya kulio kumpio weduke ya kulio kumpio mfuna wa suzum genda mchapa jino enterprises walimu chukubo opo zinambu sake ya wengine hajirashi lisenyonga saba atuila udaraka kula keke migati muwe ya mbisa kekeleza chinene nyo atenga amaguba ofuna manchi katudeyo mkade wange imamu onabuza nti abagole kumbaga bo basonyibwa okusala kubanga silabanga ko mugole nga ava ku nyonjo nti agende asale abuza nti jejo kiri kitya balineyo galula nti tunazi gatta mundi kumunga tarawe
5: ti waliwo mulundi na gumu nti omugole oba mwami oba omugole omukyala ti asonyiyibwa eswala era eswala zezisigala nga bwezaalaalikwa naye ki ekiba kimugaana okuva ku nnyonjo agende asaali kiki ekimugaana ekyokutukira mubiseera byeswala si kibi eswala kirala ni omukolo gwabwe mulala lwaki babitabika ate eswala tekose na mukulu kubanga yaddakiika ntaano ku musanvu mpozi nga musalanga mutume
13: sallallahu
5: alaihi wasallam ku mukolo gwammwe bal ategusambusa mikisa eddakiika omusanvu ziimizaamu omukolo kiki ekibaawo basebo abazi okuwasa bataata abatugabira omukyala eddakiika omusanvu kiki ekibaawo ng'eswala eyimiriddewo mwaboogezi mmwe abali ku mikolo mwekikula boogezi allah yabawa obuyingiza bungi ku mukolo mwefuga omukolo gwonna kiyambike nekino kyemugamba nti uli akafuka okusalira mukalisairya wali imuka buli omu agende mpolampola bwemudda bwe mugenda kyokka nge nekyeggunda kyeggunda ani agemba ojja kusala eswala etereere musajja mukulu ajja teekamu akayimba kaawe kali akeegyomunsanvu nga kekaali
13: kawambuza oba nga nkwagala amazima nkwagala nti era gwe nambeemu
5: kati bakateera mwami osaala
13: nga kabyakajje
5: kuti tuyimirizeemu eddakiika era erimu kubiraga nti omukolo gulimu baraka kasula banga balina murahati awakati sala okufa ku biseera byesala jjukira kisigaa nituli ku bwangu jjukira nti tetuli ku buzibu nti ekifo si kyaffe onaekifo tewali buzibu tuyimirize tusaale swala tugende mu maaso kati kino ekyokuga nti olwabajjuza olwabazire kyokyo kirala nefenga ffe ffenna nti omukolo guyimiriziddwa neswali paka eswala ngaewedde ekyo otegeera nti mumaka muze owasa muli mubaraka n'abakimya omwana waffe omuwala balayika bali mubaraka naye eswala yetawebadd ate nga bibabudde bu ate bira mubiwa obudde bungi basenga okujja okubuuza mukiwa obudde
13: bnebegaana nibaddayo nibaleeta bekyabadaaza
5: paka ebatebakyabakuza nowekyabadaaza najja namala obudde obutagambika ekyo mukiwa obudde komedi nemumuwa obudde ate ibaada talina kafuka talina weraga ojja tataganya omukolo eswala etataganya omukolo eshitaani bwetu bwetuwundira agantu kyolla yatugaa nti wazayana lahum shaitaanu amaalahum shitaani bawundirawundira agantu ntu fasaddahum anissabiili fahum la yahtaduun nibajja kumulamwa mbweswala ejja tutwala obudde kakkana nga tutandisa okuva ku bulungamu eddakiika ziba musanvu eswala teetaga budde bungi Nini ni batula kuva kumukaga mpaka kumagaribi ngatiri yenyenyezi
13: cyangwa cha kimanya kitandika guro limu akaseki
5: eh eh eh amma
13: ni bayunga uyunzi
5: atende
13: bat ne mukoro no kugwera ndaye nayunga ko paka abana bavu samuna no gwekiro
5: mpulira eswala sebo omugore nawe nyabo omugore Yesu atugizanyira ko bagengera kusala Wakadari yeye kana wa jagala kusala, wimuko utileza kugana, chanya gana tuja kusala. Miche la wakodo mivano, ngamu baba chiba mbwaji, omuko gani ya genda funa uzo maanjwe, mkula vile mbaga, chishi, mtu wa ulicho.
13: Anti ya hizo kukwa kwa ninyazara.
5: Teba mbade.
13: Babira mumbira zabati mkolo ni baba mwazo gabula beta liye nundu apula juni. Afio kumukona, enzo mtu wabira.
5: Omukonga yake njala ginafuna uzi.
13: Ayayaya.
5: Unda vile mbaga.
13: Chokaba mwade vio kumya vingi. Mbuzi ndaba bajimutele dawa. Ah, mutele dewa apulaga.
5: Ah, linda. Mwesu pa mga linda. Mwesu pa linda. Tumurete mulinde. Mwesu pa mga wateleze manjwe yo. Bishi pa wateleza.
13: Mwesu pa fude fude da.
5: Si mwari buzibu nchite gira ata mwambade kumukoro. Mwesu furi yesu wani. Ti mwari buzibu nchite gira.
13: Hena na mwuku wa mtu nwebaga ti mwukono hene. Ta ina kasiba. Bale semi yake beka jine.
5: Kwa kutuko kusabu gina kufuna.
13: Hena baganda bagireza ni kumukote chamwa. Chokola bantiedi mikolo jafe jedda wani mvuganda java anga mitono nyo kasera katono omukale mekukaru vizibati atenja la genda manju kubani wangati kangende wa amuli wana guni na yaba chitawe wanga kumucharo tukube lako mandaba baba aluganda kati bachisa anga mwangu
5: kubanga buluwasabu gende manju wa setani kwa kusige bifana nyi bifana nyi bivera mkayumba akunga wikali deyo atemu kuhu Baba, ni watu bidhaa nisa.
13: Baba na ni yes nisa.
5: Batu singa
13: nyu.
5: Batu singa nyu. Zorubira chidinga na jamu kumi okusoma, jamu kumi okutata nisa zafu. Mutata nisa zafu zawano. Zali nuni. Ngazitewa mukulani ziti. Zitewa mukulani. Burujoke na grevo chitewa mukulani. Mbozi nisasi. Kasta mtu kama mwenye nsasi.
13: Kwa hivyo nga mwundi ya vila ngewele. Simu mwangwa. Sige hati kuli mwangwa nino nino chate kwa kwa mwenye nsasi.
5: Walu ya nsasi ura wanoga nti ya labi. Unangwa wanga busi ya mwenye nini. Hida mwungu kunga tayogira. Tumukiza kugira.
13: Acha kugira yitide.
5: Nia mwana.
13: Kwa hivyo gambo mwenye nga bafu na mwungu wa mkuru wa gendo kusabi kevi gambo. Nekati abana bawe mura siyo ndani esika nga bawe mura uwe mtu.
5: Dibagari ya mura tekati.
13: Niba jamu kati ama koti abako. Ya mlesi na hata nika kuzina noli ni wakati ya singa.
5: Omugoli?
13: Iye mwuko ya mnunu nadalabu ogezi. Wewe jila mdalama koti nbagesi wa.
5: Na kumkumuka?
13: Kati vintu yomu uneki didala nyonyonyo.
5: Kukopa.
13: Nole choko choge dekecho nsaba Allah Rabbi.
5: Ni yama kuba sari? Ya bakuba sali. Ya bakaba abagonyi, omugolo mwami, omugolo mchala, banange, temudilango mkolo gwa mune mungu ya mesala, ya tuwelo mba mutadiswa kusembeza sheitani, mkwano gwa mwemu inizewe sala inshallah.
13: Okay. Na. Imamu zijukizanga, ne kugulira abangu bako kumukolo, imangana kukogira, nti umukolo mteka mnyeri ya dini. Muka gabali ya ne chizimbe wana aweza wa vizimbe makumi ya satu wana mchibuka.
5: Tagile ya dini?
13: Ya guba. Ya guba. Agante chikulo ya teka mnye vya dini nyo.
5: Agile mpiyaji.
13: Ya agala nyo. Badna balese bali mienge atu ya bii ingirira.
5: Mpuri ya.
13: Kale ulusi embele yetelo kuhwe rao. Kati House of Zaka and Work for Uganda wako jubizo kutuola Zaka. Mamaliyo okutu kilize mpaje yo msiramu. Okusobola okuyamba. Abali mwujini kebambi na abali mwetavu. Echisoka zake yamba kubwajitola. Ukurongo semaliyo na vyo na kati. Bano bakuyamba kubuyambi ndijirete. bakuyambe ko bamanye nti egenda mu kino na kino na kino tofayo oli musubuze oli mukozi wa msala oli mulimi oli mulunzi jangu wa House of Zaka and Work for Uganda basobola kubera nga bakuyamba kusobola kusasulira mu Tropical Bank, Cairo Bank, DTB ne Pride Microfinance yonna kukasajja bakugambaga nti tsende ziteke wano bama zonna eriyo akaunti zaabwe okumanya ebisingawo kanku essimu eri 0 7 7 5 9 5 0 7 0 5 5 9 9 basanga ku Odi Kampala plotting number 9 Perryman Gardens opposite ne Odi Kampala Primary School wano balirwana bafe bannange bubanga ogenda kutola zaka jangu kati mukuru obanga oyagadde kudira mu program oba program ekuyiseeko naddala mu abantu kabirira ne mutuuka n'okutuyombesa mbu ekibuzo kyange tewakisoba bwegenda bugenzi kyaliro omukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel byonna byonna gye biri byewasubwa

0: zinzi zori kuzi.
1: Zori kuzi.
0: Nari yake chifana nyingali ni mchala wye ni wabu hivyo. Wabu nganya yaka sente mpola mpola.
1: Mwesi kyo ise mwene kubye kubye.
0: Yes.
1: Webuzi wako.
0: Webuzi wako. Ne watu ina mulima. Yes, you have wisdom.
1: Nete tubaina.
0: Nete tubaina. Chizivo. Chizivo. Wela kare nafi. Enako za chini. Enako ya chini numba
1: baina. Enako yoke dako. Ne watu ina mulima. Bako otu experience.
0: Otu experience yo.
1: Eme mkuko ya magutiofuna.
0: Definitely. You can capitalize on that. Kale gendo no get dagala kukutari. Kubanga. Olitune. Otako la shiri. Kwa na gomu limu kwa amani. No gechogiro. Kubo okuze.
1: Olaba.
0: Kati obidabo obimanyi. Mnira wensali de wade dhuri wa asiri. Seka na yogira umoro. Wada somesa kundara sao. Bami usi mbira ya chinenga. Akula ganti ya alitunda. Ne alitulagiri de kuwerele. Na tugamba baina athima. Baina bino. Kati abade mwami mkulukulu. Kati yoyo yevuzi wako. Kudagala.
1: Kudagala. Ensaji labi.
0: Ensaji kozechi.
1: Ajirabi.
0: Chovala baba kade wano. Edva. Simaru wache datu wa gamba ngati uli mkadeo. Uli wola mkadeo. Mkadeo ya mulogo mulogo. Mchini eba ambi, aba kadeo wano bama nyangi dagala. Kati abava nga kumulama ni baliteka kati, evi ntumi na mbayo gerea. Ne toko la voti popoli kwa zeseza. Evi yaba fula nga ukulabika nga
1: bashi. Nga balogo.
0: Ne dagali yale, dagali ya avirikola. Nti olibu agena na gamba no gechifumu fumu.
1: Echiraba kunga chijia.
0: Echiraba kunga. Echinyirikisi mchimanyi. Chiba chitoke ne mubera mkari haka gundi kumunda. Bochiteka kumano mana afuna breather. Sinuses nizizi wukuka na saburunji. Bonyigi somo mwana chile kachiri mwe chirunge chijia yo senyugoyo. Mchitekele.
1: Nti mayendo za buli muntu. Omugezi gezi. Singa yafuna yo omukutuba kuba mu nsi enji ya emirimu ekozesa ekozesa nti twogerako wano nti buli muntu asobola okubeera capital buli mukadde yali badde omufuni yao kawe ka yafesi nga yebuzibwaka
0: yebuzibwako bulungi nyo by the way also ekintu eko human capital kinyi nicho yogera nche kitufu skills is over ne knowledge jo accumulate in the overtime skills we bumanyirivu okusoma kibaita education. Education is not just kusomero, you know, tugenda kusomero tula makirasa. Education, noza, no kuberanga omanyi workforce ni productivity kwa ino kutambula.
1: Nga utu hapa senge, nombine biyaba chara, musingana yefude biza, yefude serious, yana netuzimua.
0: Yes.
1: Nga rokuba, nsonga yefude azimanyi na azitudira mudara.
0: Definitely.
1: Neno mirimu chechina koma bukomi mugwa fumbo ne munkola ye mirimu aluwale miridwa omanyinto omuntu alemere kwe bange dena abamurunji nyo kubira consultant
0: mana tutubala banga bakubiba plan na yenga babogera era waliwe njogere gama nti omugaga yebuza nyo kubavu echinto chichiru manebo chogira chitufu kubanga muganda wango omwava abane plan Eva plani eva nunji. Kuba mambi wa yenga ya verone yei somesa. Kabu, nema lafu na sente weziti. Jukira, chindu chino, awante vachimanyi kanu kakodeo kankawawe. Bovera ni sente. Chizibu nyo kwa identifying opportunity weri. Opportunity ajiraba yoyo ya tazi kola
1: chini. Atazina.
0: Atazina. Chovola vila abantu abatazina uliana. Kale, oya ina sente nyingi. Ne kale singa kule chindu
1: wechiti.
0: Nenga ate gogongo gwo bukugamba birala nnyo. Mami sozi bobo ina milioni abiri. Tomanyi kyolina. Oya atazirina ya manyisi obwetavu bwa milioni 5. Fet obera ne milioni abiri ga 5 10 kwa account zimala ko mwezi mlanto zijina yo. Tomanyi bwetavu nenga ali aiwalwa ya yani na milioni 5 nga
1: abeko chata.
0: Abako chata andika tenga akulagira dabo aku
1: chikola.
0: Yes kitambulira dala. Second. So tulina capital kubanga tulina bakwano bafe neyo gunsonga yo kubiri human capital tulina gwe omukubi wa broker bwe budobere creative obutiba buno obwedda bwagwako mami sozo mwana omu yangamba basobola kuba broker 10 olunako
1: olunako
0: broker etali njoche egula nusu ndoza 10 nsanvu 10 ngekaze chisegeza bokuba broker 10 je mtwalo musanvu olunako siwe chidi?
1: Ngo chidi.
0: Bobango kozo omwezi is a million bili na mitualo kumi. Ola woyingiza kase. Nengo kozo sachi. Manigo. Bogano sima wali chidi wana chikwira mazi no sambi taka. Kasawo wako uli sambi la. Nitachika anagenda kupangisa musiri. Babu chifu.
1: Chirombi.
0: Chirombi.
1: Batula kubira mbirombi.
0: Yes. Wogeno kubira broker. No chipangisa nti abu yentunda ngeenda kola chi. Gwazo cheza broker lukumi, broker edachi kene yebombe, gula ndoza nusu bisatu. Yebombe.
1: Yebomba.
0: Neba